0: على النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني لقمت له التزمت ضرر الأمراح قيد من الضام لا أقلحين.
1: فلما هوى بمخاويكو إليه جمجم أمرك تعلق لنكنا السيف جاسجة بحاشية الخيمة تي تيغ خيمة با وصادف تيمو فيرون تيك وطوب الرجل تبوك واجا خليه تيكو كأنه دانك مم جملون كليم لا سائلون كي أجي سونغو حمله يانو نكوريك وصراحه تيمو نرميلكو فصاحة يوخو الليس ساجبا وصاحة يوخو المريد تالجدو خليه تيمو كأنه دانك مم يريد ننمو يريد أن يأكله ملككو ñena bëkk nek bobu bañ ko yëgalé ne ko ah amna kat ku suñu ko def yaramu neen jëm ci nek señ ba dafa dal di gaaw jokk mom bëkk nek bi naka mu dem fekk na waaji muy nar bobé jël na jërsi ji bocc ko ba di sét ba xam dal nu wara doori señ bi door bo xamné rek bu dalé ben yoon du yëngutoti xam dem na bu ciégi señ bi señ baangi tedd kat waye neena bam xali ko jërsi ji bëkk ko door señ bi far jërsi ci da dal ca pegg xayma ba agul ci señ bi ta santé bëkk nek bobu ñew songu waaji muy nar bi songu ko melni gëlem ko koy bëgg lek nga xam na ko ndërmel ci suuf nar bi yuuxu talib melni rek ku ko nara lek nar bobu le famala atta fessel al ardu suuf sa sayhatahuma sin yar yuuxu fasahata yuuxu man kep ko xamni du xurbi ci jage neena nak bi nar bi yuuxo bëkk neeg bi tam yuuxu melni koy bëgg lek sin yar yuuxi da xub lool ba nga xamne ña fa nekku ñep dañ koy deg ñoom itam dal di bokk yuuxu yuuxi dal di nak tassé yuuxi dal di gëndelo moy waj tabaxo té ñu dajé fa qamati juk ash-sheikh serigne bi wa halati mu digël baynahum seen digënté wa bayna rajuli ak digënté waja ay yaqtuluhu ci bañ ñu ray ko wa sakkanahum té mu dalal leen né serigne bi juk fi saasa nak taxaw tém ci ñu bañ ray waja ndax xamna né bu yéxé rek ñu ray ko dal di leen dalal ndax ñu bañ ko def dara tuma arsala top mu yenné mom serigne bi xufiyatan ci laqo ila jamaahatin ci am mbolo baato mom fanan nañu baye dañ ci fu sori han mahallil waqiati wal isbere bu xew xew bi kana ño xamni señ bi nekkon na waxadahum di len dig bil itlaq ci boyal tuma daha hum top mu wolen waqalate mu wax lahum ñel len ne li yashabkum na andante ngeen hadal bidani bile naru gannar ila mahalli postatin nasara ba ci bere bu postu tuba bi fi xoma ci xoma ay limu ci nam sahwatil mai tuma qallahu top bayi len ko nak wam to te ngeen wi ila sabilikum jëm ci seen yoon tuma awsahum top mu denk len bi rifqi ci ñewante bi ci mom wa ihanatihi akuk dimbulen ala matahihi ci bagasam wa akhfati mu nebb alehim ci ñom al khabar khaba istibqa'an ngir sako desal li nafsihi ñal bopam lillahi ñal yalla wala yu akhizhu te jappi wuko bi so fi alihi ci ñaawu jëfam ganaw bu señ bi dalale nit ñi ba reey ñu nar bobu dafa yonne ci mbolo mo xamne fa ñu fanan xawna sori fofa waye mom señ bi dalen digon ne len dana len yewi señ bi wolen nak ñom ñoy ñew nak mu ne len na naru ganar bi andu yeen ba ci bere bu pastu tuba bi so baba na ngeen bayiko te yeen te dem seen yoon señ bi denk len tam ñu ñewante ko dimbali ko ci ay bagasam waxu len sax ne len dama don jema fexé lu bon ba nang ma ki nangam fete yalla rek mom serigne bi wayu khayelu def na jeñer lo li ba'dil ashabi ñel len ci mbokki talibé an radd sheikhi naka delok serigne ba al bidaniya naru gannar bobé ila zalikal mawdhi jëm ci bobale bereb isharatun ak jundila ila annahu jëm ci naka mom dal dasun am pexé la minhum mu bayiko ci tuba bi dassa moy ror na am pexé manam lalna plan yi wor ak yaq wallahu wa yalla nak taala kawena aalamu mo xam deug deug neena len ci mbokki talibé dañu japp ne li tax suñu bi ne nar bobu nañ ko yobbu ba ca bire bu pastu tuba bi ñu bayiko fofa kon suñu bi da ci wone ne tuba bi ñoko yebalon ndax mu def ci pexé mu bon momulé lol dal neena am nañu ko japp ci sunu mbokki talibé way yalla nak mo xam deug deug waqad dhahaba way demna kaydu fo pexema batilan bir mu mudig neen mune way xam nga ne pexem momi dara soti wu ca ci baxum yalla wa dhahrata feñ li cheikh ñal serigne ba fil abiyat ci baydiya kashfun awuñu sekre gu bayiko ci yalla hajibun ku ajiyemu jassax yalla nako dole fay allah yalla hal islam wal islam wal muslimin ak julit ñi xeyran aw yow xamé nañ ci ne serigne bi yalla defalon nako kashfu lol ndax baydiyam joxon nar bi diko jang tamuy tekki lol ak setané fenen lay jëm ci man du jëm ci man yonent bi sama xarita bo xamne beggut kuma lor ci sax damay sakul mbekté ci sa borom xam nga lolou bu fekkon nar bi yewoon rek donte taxé mu ñaaw nek na ci momit mu war ko bayyi ta xamne taxé momé du soti motax kon lolou wuñu secret la gu yalla wanan señ bi naka jek nga xamne feñ na ci beydi bu nar bi yewoon xamé ja kon señ bi yalla nako yalla dole fay aw yiw ci ni mu taxawo l'islam ak ni mu taxawo julit ñi qultu waxna ni wa hadha li min salamati sadri mi ngi bok ci muccu deun war rida ak gërem billahi ci yalla wa bi qada'i ak ci atem ba lam yuhat masif ko min fi khairihi ci kul mom min ahli hasrihi ci ñoon jamono neena señ bi bo setlo nim jëfëlenté ak nar bi day wone xolam bu sel ak gërem gum gërem dogalum yalla ta xamne lepp yalla lu mel non nak neena mi refuko won ci kenn ci wa jamono watax muna watu zakiruna dana nu fatali bi amri makhdumihi ci mbirum kamuy legeel fi ba'd ghazawatihi ci len ci ay kharem it wajadake al arabiyyu sam araba ismuhu titrum doktor moy doktor doktor ibn al haris lañ koy wax mu fekk ko modu tajhan muy aji teud mun hasilante aji bere ko han ashabihi walis ay sahaba fakhtarata te mu bocci sayfa ho jasim ja fa hawati mu xaweku ilahi jëm ci yonent bi wa qala mu ne ko man yamnahuka ana kulay fegal min ni ci man fa qala yonent bi ne ko allah yalla fa urhida fa urhida te loxo leef arrajulu waja wa saqata tarat asayfu jasija min yadihi tuke ci loxo fa akhadahu te yonent bi jël ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa qala mu ne ko man yamnahuka yaw nak ana kulay fek da ko lay ar min ni ci man ante yow ya doktor yow doktor fa qala muneko ku nekkal khayra akhifin di ngeen ji aji japp wa hafa te mu bal mu yonent bi han walis ko walam yuhaqibhu te bugaluko neena xew xew bi dañuy fatali la dalon yonent bi yalla ba te mi te ki señ bi la geel la ko dalon moy ci yenn xare yi samu arabu tud doktor daño fek yonent bi teud da fekk na mom rek la ay sahaba am nekuñu fa sori nañ fa dox sor daldi bocci jaseem xawi ko rek ñew ne ko waaw ku dox sa digënté ak man nak yonent bi ne ko yalla naka yonent bi wax lool rek waji tambalé lox di lox ba jëss jarot yonent bi ne nikki jëss ji ne ko waaw yow nak ku dox sa digënté ak man yow dox sor mu ne ko ah xana nga jekku bu nopi te balé rek xana nga jekku bu nopi te balé yonent dal koy bal defuko dara neena nak mbir mi boko setlo mi dal serigne bi dal tani fatali li dalan kamuy legeel mu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa hadha al bidani bil naru ganar rajaha delusina illa sheikh jam ci serigne bi fi xomaak ci xomaak fa hamata yittewo bi ci mom at talamizu donga yi fa halimata yek a sheikh serigne bi wa kharajati mu genn shadd an nahari ci taruk beccug bi wala nga ne ci njel beenu beccug ba walam yantahil te sax solul ay dal waxuma te mom yaqulu ma ngay wax jeheran ci ak birel ne utrukuhu bayileen ko ala tuhibuna ndax du ngeen beug ay yaqfira bu jegalé allah yalla lakum ñen len mu diko wax nak bitakrarin and ak baamu fantahu te ñu bayiko ñom donga yi fa amarahu te digal ko señ bi digal nar ba bil khuruj ci genn khufiyatan ci laqu ba'dal ihsan ci gannaaw rafetal jëm ci mom neena nar bob masna del ci xomaat fofé señ bi nek nako dongay gis xam ko bëgg dal ci kawam nako señ bi yek fi saasa dal di genn li becc bi tang tang da genn sax sul ay dal na len ay waji bayileen ko bayileen ko xana bëggulen yalla jéggal len mu diko wax diko baamoko baamu ba lolaté dongay def ko dara dongay dal koy bayyi señ bi dal ko ne gennal dank da fekk nak seug bi defal nako lu bax dor ko ne gennal dank wara jaha del si watna ilahi jëm ci mom fi ñaarem ci ñaarem ka dalika naka noné yu dafi hu dana fegal a cheikhu serigne bi han walis ko wa yaqul tam wax la ho ñal ko nako sahiba sayfi yow borom jasi ji wa yaqul tam wax hu mom ci bopuna la dedet balif nek sahibul ihma'i borom xam nga fa yadhaku tayre a cheikhu serigne bi suma akhrajahu top mu genné ko ba'da ihsanin ci gannaaw ak rafetal neena batay nar bi del si waton na ñaarem fekk fi serigne bi serigne bi diko fegal diko baña yedd dikaf ak mom nako waw borom jasi je way nako ah lo xati lolou del wax borom xam nga mel ndey wonen dal la ron def boba teyuma ko won dama doxone ko defé serigne bi dal di re way boba it serigne bi rek ko defal lu bax ba nopi rek wax ko mu genn dank war ay tuho jissat nako anaman ba'da zalika ganaw lolé fi kess jangeen ci kess jangeen wa mahita annan man jamhun ambolo min at-talamizati ci ay dongo lam ya'rifu khamuko won khayri kudul man law khult donti waxon na ne len haza ki fulanun diwa laqataluhu kon ñu ray ko lakin waye ayna khuluhu sheikhi ana ji koy serigne bi alhamdullilah serigne matla minne nar bobu sax ganaw du gisat nako fe ci kess jangeen fekk bobu mangi and ak ambolo ci ay dongo waye man rek mako ci xame suma len newon nar bi de moron jema ray señ bi ci ganar kon xamna ne kon dañ koy ray mune waye nak ah jikoy señ bi mo feen ci man ndax señ bi doon jema lolu te señ bi diko defal rafet diko laqaka sang malanum sutura lolé moy jaxé ci man ba may tam mën ma len wax ni len waji nangam ak nangam tuma ila jarrariya top jëm ci jarrariya ana bi señ bi joggé tintu mohsin dafa jall fuñu wax jarrariya mawdhu'un abrib lil alawiyina ñeel halawiyini wa samaa'u sañ mom tudde ko bi'ral khayri tenup yow wa fihi te ci mom sax yaqul lay waxili bi sañ bi joge tintu mohsin dafa jall bi rebu ñu wax jarrariya fek na nar yi tuddu al alawiyon ño fa nekkon kon leen askan jeme ci haliyo sañ bi nak mom bam neere ko tudde birul khayri te ñom xamu ñu won wo tur dañ wax sawb ci ko waral ci kanam tuti fofu na lu sañ bi neewon qad ja'ani dikal nama as-su'lu pajum ajo min rabbiyati ke sama borom bi takrarin ci ak bamu la siyama rawanti nak hinda biril khayri fatenu bi yowba jarrari te moy jarrar ñena yalla yag dama andi pajum ajo fu man di nek rawanti nak bima nekke fofu ci birul khayri moy jarrar hamdi sama tiant wa shukri ak sama ngeerum li rabbin yalla abur qada bo womat na li jeme ci man minana ay xewal fi shirri ci lu nebb wala jahri ak ci lu bir mahbuban bir may ko ñu sopp li abrar ñeel ga yu bax ma ngi delo sant yalla diko gërem mom mi nga xamne jox na way xewal bir ak biti def ga yu bax ñu sopp ma manam def ma may ko ga yu bax yi sopp muy alhalawi yona qada wamat ni li jeme ci man maliki sama borom yumna sihabil mustafa barkep sahabay mustafa ya wa karate mu nek li ñeel ma la yuri ni duma won sharrafu jarin ayu ay say say neena yalla joxnama barkep sahaba yonante ba nekkal ma biir biti te dama won mukk ayu ñu bon ñi damay wan kay yiwu ñu bax ñi waye dama won mukk ayu ñu bon ñi shukri sama tiant li bax ñi yalla aji dess qadimin koy aji jitu qad hama ku ar na qibali sama wal han kuli soyin walis yep ñaawteef moy lepp lu bon bi faydin ci ak bobu mir ko tukke ci mom jaarin ko yow li ñeel ma ma ngi delu sant yalla mi nga xamne du jeex mukk te dalé wutoon fenn yalla mi nga xamne mo ar sama walu ba dara lu ñaaw du ci jëm ci defal ma ak baawaan go xamne day baawaan rek jëm ci man la ho ñal na yalla shukuri sama kant la da gorin fa ay sang bu ko defé jëm fu shukurin moy la ho ñal na ko shukuri sama ay sant la da gorin fa ay sang qadin tasabo yo xamne askanu nañu ila khaliin jëm ci aliyo bila aajin ci lutul aji jalgati wa gharrarin akub warkat neena ma ngi delo sant yalla bima nekké fi sang yi nga xamné bo topé ci askan dañuy bok ci al imam ali neena sant na yalla lol yalla ima bolé ñom salla yalla dol ci daga wa sallamati doli wolu baxna aji dess la sharika jot de jenn aji bokale la ho diko ñeel halal la si ci ki nga xamne atani joxnama asula paju ajo bi takrarin andak ak bamu ina ma ngi dole ñaan yalla mu dole salatu ak salamu ki nga xamne ci dara jam rek lama yalla lay joxe paju ajo sa yu nek dem ko dik rek ta lu baye qala al alawi yuna lam yadru xamnu lima ngir lan samahu tudinako a sheikh serign bi bi'r al khairi wa huwa tamam lam yusbaq masifu tajitu ilayhi jam ci mom wa lam yasmahu te musuñu ko deg min aba'im tuke ci seni baye hatta dufina ba sulay fihi ci mom a sheikh serign ba ahmad ibn bad fa xali mo ñu xam sirra tasmiyatihi sakrab tudem nga bi ci mom wa xali mo te ñu xam kashfa sheikhi wuñu ko sek rek serign ba ana waye nga wessu daagu fa señ bi tuddé birul khairi ne la si yama hinda birul khairi jarrari fofé jarrar ko tuddé birul khairi nar ya fa nekkon nun dal xamono lu taxone señ bi tuddé ko birul khairi ndax turo ken mas ko ko tuddé mas ñu ko dégg itam seeni baay di ko ko tuddé waye bañ démé nak ba sul fa waju baax joju tuddu ahmadu du bad nak lañ xamné lolo taxone señ bi tuddé ko ko manam secret bobu taxone señ bi tuddé bëre bobu birul khairi xamné kon señ bi day lu ko yalla wanon wa tax mu joxone bere bobu tro wa fi sheikh ahmad dabni bad qala waxna al mutarjim serign bi ni wax ay jaar jaar la ho ñal ko ashiya ayef wa katawte mu bind ko yen ahmad ibn bad mom serign bi waxna ci mom bind na ci mom akhbarani khibar nama al haj muhammad ibn ab te ab ci bopum nak laqabun laqab la li sheikh ñal serign bi Ahmad ibn Badd bi anna walidahu ci naka wajurum wa katabu bindon ila sheikh jëm ci serigne bi aw qala wala waxone la ho ñel ko ayu salima munuyu hanu utuko ala rasulillahi ci yonent yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa salam wa ala sheikh ak ci serigne ba ahmad at-tijani te moy ahmad tijan ridwanullahi ngeerumal yalla taala kawena alayhi yalla dole nek ci mom wa ay yatiho ak mudike ko bi raddi salamin ci dello ab nuyo min rasulillahi bayiko ci yonante yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa min sheikh ak ci serigne bi al mazkur bi diñ tuddu serigne bi tarif nak serigne madlamin ne domi ahmad ibn bad momi ñu laqabale ab xibaron ne ma ne ma sa wajur day muy sa bay da ma sa wax serigne touba babok mu bind ko ne ko serigne bi dama bëgg nga nuyul ma yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te buma faye nga wax mané ma yonenté bi faynama nuyul may tam cheikh ahmed tidiane sama serigne ba te buma faye nga wax mané ma sa serigne ba faynala lolou néna sa bay lolou la sako won serigne touba faradate de lolou ho ñel ko a cheikh serigne bi bi an rasulallahi ci naka yonenté yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam radda delona manam fayna xale ci mom assalamu neyo ba wa kazalika naka non a sheikh serigne ba at-tijani yote moy ahmed tijan yena ganaw wi serigne bi ne ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nuyul nalako faynala sa serigne ba cheikh ahmed tijan nuyul nalako faynala qala waxna al muhajiru aj khibar ja dom joon khibar nak bir mi nak mo waxne wa akhasata japp walidi sama baye al halu hal min zalika ci lolé wa sarata mu mujju yahusu digasam rasahu bopam daiman ci lu sax wayu hayni mu tamay ñuramtu halal mutahajibi ke mbirum aji yemu bima ci lo xamne bahara notna haq la ho xelam wala mi yasal dañu kazalika naka noné hatta mata bamu faatu radiyallahu anhu dom jiron netti señ madlamin xibar bi mo ne ko sa bay dal bako señ touba ne yoronte bi feyna la cheikh ahmed tidiane feyna la da ca joge melni ku daanu ab jël di geusam bob bi di ñuramtu melni ku telbati té nona ci la sax ba nim génné aduna wana hanu tenun baye doona way sori lañu hadi sheikh wali serigne bi al mutarjimi kene kuñ wax ay jaar jaar la ho ñal ko wala ma nolim té yegalunu bi ci mom ahadan kenn wa hadha tali fi layli ni ngi amé ci guddii walam na alam yegunu rek hatta wa faana ba dikalnu rusulu sheikhi ndawi serigne bi muy serigne bag bi subhan ci suba wa qalo té ñu wax né inna sheikha naka serigne bi arsalahum yabal na len li hudhuri walidi ngir tewe sul wajur wi le manam tewe rop wajur wi le wali taqsiyati ahlihi ak ngir jale ñanam bir mu yema la manam señ bobu xal ji jappon ci biko señ bi netti xibar bi tam doxé ci faatu dom ji neena momi faatu ci guddila xam nga ci guddila ko def nga xamni wa dekk bi sax jot ñu ko ci yegal kenn kenn waye suba ci rek neena ndaw yi señ bi aksi neena ah señ bi kat mo lu wax ne nañ ñew téwé dencuk sa wajur wi te jall leen ko yeen itam te xam nga neena la mom ci guddila nelaw mom ku bax koku jot ñu ko yegal sax kenn rawante ñu ko yoni di wayol señ bi ndax wa dekk ba sax yegal ñu ko ci kenn ci guddigi dong la wa kataba bind na mom señ bi fi zalika ci lolé qasidatan qasida yuallimu di xamlé mom señ bi bi jalalati sheikhi ci magu señ bobu inda rasulihi fa yonantem ba hatta akramahu ba mu teral ko bi hadhihi alkaramati ci gele karama fa qalti mu wax li en amna qasida ku señ bi bind di ci wax ahmad ibn badd momu nuko yonante bi fonke ba diko señ bi ne ahmad ibn badd nuyna la mu dalikoy fay xam nga lol karama la li señ bi ne wax na ci khashida gi teranga ji nga xamne ahmad ibn badd momu amnako mok ki nga xamne moko wuti ci gannaawam tay domi mbokam tuddu ahmad ne mom motax mu ne hazali jazaa'u sayyidi moy payuk sang ba ahmad ibn baddin te moy ahmad ibn badd wa jasa'u khalifatihi tay payu khalifam ba khalifam bi nak bokut ak dom ji nga xamne mo netli won seigne mudlamin xibar bele ndax dom ji mom alhaj muhammad la tuddu kiko wut nak di khalifam mom domi mbokam la tuddu ahmadu ne mom yene seigne touba bin qasida di ci wax ni nga xamne mom la ahmadu ibn badd momu magge fa yonante bi sallallahu alaihi wa sallam ba yonante bi delo ko nuyo jaarale ko ci señ bi ak ne ko señum bobu fonke mom itam ba fay nuyo bobule jaarale ko ci señ bu magwe dama kat lol ami wo ko ci lumay rek rafet bu rafet jot señ touba gem señ touba ba japp ne bu ne ko nuyul ma yonante bi dara ko nuyul te bu ko faye dara ko jotli wat limi nek tidian mu ne ko nuyul ma sama señ ba cheikh ahmed tidian te bu ma faye nga jotli mako jot rafet lol kat ci lako yalla defale limu lay bëgg netli fim tollu mi lu reey reey dal di bind bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima na sala waccina fi laylati wafati sayidi ci guddik fatuk sang ba ahmad ibn badd

0: ahmadum nu bad mom le ci dara taxul lumay rafet gam rafeton jot serigne bi gem ni rek ku agla ci yalla ak yonent bi ak ci serignam bobé ba tax mu nekku ni ma yonent bi ak sa serigne ba rafet jot ko ci nako yalla defale lolu muy guddige mi faatu jibril ñu and ak ngir teral ko wala mer ji xoti delu wuñu fi til kal laylat ci gogul guddi ila samaay jëm asaman illa bi ruhi dara ci ruham nga dara and ak ruham nga ak tayyibati gi aji tey allati ga nga xamne rajaho delu nañu biha ak mom wa hadha talikh wa mom al wa'du moy dahal ba allasi ba nga xamne wahida dahalefon nako loxo ñal ko señ bu kat neena jibril ak malaaka yim andalon bañu del wat asaman dañu yobale dañu yegalé ruham gu tey gogore ruham señ bi le wa bañu dem dañu yobale ruham gu sel gogule wa ila ba'd ma jëm ci lenn ci li nga xamne xonalika nek na fofé ashara la junju a sheikh serigne bi al qadim ki legge kat yonante ci xawli ci waxam ji ne la khadija dik na ruhul qudsi jibril wax wa te bir mom mom mu farijul aji wuñu ñakare la bi jundin and ko kurelu malaka azim bi aji mag hina ahmadu ci waxtu nga xamene ahmadu yakhruju dana genn moy mi ngi faatu wala yakhruju def na ko genné da wax ne jibril ñew na and kurelu malaka ana mbolo malaka mu bari nga xamene ahmadu mi ak ruha mi ngi genn ana mi ngi faatu li ahmada ñal na ahmada indallahi fa yalla ma la nga xamni kanu nekkon na yerta ji diko yaakar baana feñ na ho ñal ko xeyrul aw yu babu ho xamni buntam ba lay sa yerta ju def ko tecc yen ahmadu nu badde mi lepp lu doon yaakar ci yalla jot na ja yalla ubbil nako buntu bi yu bo xamne du tejoti
1: jaza fayna allah yalla man ka nga xamne akhla kawel na am nañuy bind ci neex yi man ka nga xamne anta joxna adiya al qadima serigne touba allasi serigne bi nga xamne la ho ñal nako minallahi tuké ci yalla joodul ak tab yalla fayna ki jox serigne bi adiya te moy ahmad ibn badd wala yalla fayna ki fonk serigne bi te yëkëti ko batay te moy ahmad ibn badd yalla fayna ko khayrahu yiwam wa badd ci top nak muy wax wa antaju mo mënnu ci wax dara ndax xamunu ñu ci serigne bi djublu wax ne ahmad ibn badd mi nga xamne day ko fonku serigne bi le muy serigne touba jox ko itam adiya boole ci dañu tuddu adiya je legi neena mom de yalla fayna ko ngeen ci pay fayna ko ngeen ci yiw
0: abou xey ma ngi sakku minallahi tuké ci yalla rabbil harshimi borom aras mawahiban ay may limu fu din ñel adi ñel aji adiyalé bi ha ci téré bu tuddu mawahib dafa am téré bu tuddu al mawahibu alladuniya ala waxi sa ñim démé légui señ bu baax bi da koy joxon señ touba adiya fek señ touba don ko wullu ci tam jafé ko wax wote mom asahidu moy aji taxé ja al mutawaju ko dikuy ndeppal dafa wax ne ki nga xamni moma joxon adiya téré bu tuddu al mawahibu alladuniya mang koy sakul ci yalla mu fay ko momit ay may yu bayiko fa mom yum koy jaglél madawina sayyidu sadati sangup sangya shaykhan bi muy ab serigne muqaddam bati buñ jital bi taqdimi shaykhin ci jitalu ab serigne yurdu ho ko xamne wirdam wa manhajun aw yon la ad dahr ci jep jamono yena sang yi way yina boromam diko xamne ab serigne am jitalon nako mu day ko sekk mu yore wirdu serigne wo xamne yurdu wowe aw yon la ku ci jaari wi ba yurdu yalla wax rek mom la clear gi yore won bana feena la ho ñal ko fi ukhrahu ci alakhiram ja kaw ni sama nek qadimu man di liggey ko tub ka nga xamni la ho ñal nako asab qurawga wa taqdim ak jital ga wa wote mom al mutawwiju moy aji ndeppele ja ku ñeek ka al mutawwiju la won isma fol mel ni ki nak al mutawwiju kasra waaw gi moy gëna wor yana ahmadu ibn badde bam deme alakhira xamone na ni sax man jeewri ñorante bi la waye lol gën nako leer bam deme alakhira aw dina xamne ni ci deug deug jeewriñ yonante bi la
1: ala sayyidi sadati nek na ci sangup sangya ridwanu sheikhihi ngeureumal serignam ba wa ridwanu khairil khalqi ak ngeureumal